0: Amba mi de to go to go to go to go teru teru teru teru ti yanu ti yanu ti yanu ti yanu. Ato kiyin fun, ato duro ti ni, ato gbara le, ato baja yi, ato fun ni lola, ato fun ni layo. Amba mi ato jo gbogbo ni ro gbogbo lojo gbogbo. Awo mo pizza to sije lale de orun kiyin yin to ma jabo ise re ma ni agbara gan. Gbogbo ile pariwo go go go go go go go go go. Baba labi ye mo yin le gbohun re lori afefe yi. Are you near Riley's Kufua Mora? All of a sassa la femme, and not do a wedding at Timo Babo Kalei. Dora, you are Wulo, letting your father Wulo Lolo. And the caritomat is so a lot of four yatted in Safu. Nitoria got your body already, and saw a rotty and the others of Amway. And the candidate of Batinia, Siria, or yatted the Yarafu Bayo, or a baby Safua, one no way, Paul. If Batonu, the candy one by your son, and Tomat is suffering, oh, Lady Wama. To ba bi sa fun gbogbo ni to ba ti fowo so ya ti mba bata lese fun pe olorun ri wi le ro won ira lo pa o awon ore ari je ni modaru o ya tete sa fun won lati eni lo bibeli wi pe ani to fi ore pupo o fe fun iparun ara re fi jesu si ore re ma gbe kele yen o eniyan ma ja ni kule olorun ko bu kun oro re ani dide time male ni tori male re de loruko jesu aye yin dide aye omo re dide aye akobi re dide aye aya dide aye oko dide aye molebi re dide mo yeye re nile oko lojo jesu fo kan bale loruko jesu olorun ti ma fowo tu ose ko po ni visa yen lo wa ronu anti gbagbe o ti ma de uk na in fact o ti de ro canada o ti de ro america bi po je gbesin lowo lowo ki jopin re o ti ma ma fu awon eyan lowo lola Amo munu redun lowo lowo gbagbe omo ti ma munu redun mama daddy iwo to jo won loruko jesu ti ma joro na iwo to jo won o ti ma je opo iwo ti omo re ogbe kolu e lowo lowo to ba pe le kan lojo waju o ma down le meje lo ma wowo school omo mo yen ma ni admission university to ba debe loruko ye ko ni sowo ni na o ya lori anu gba bi ti jabesi anu jawari re bi ti job anu pa omo re to ke bi ti ebede odomu lori anu gba bi Kayo, anu yanju oro re bi ti Joseph Oluwa ranti re bi ti Elisha oba ti o gbagbe ba ti mu afoju ko ni gbagbe re o aji lozaru dide oya aji wa to ma re dide leni o wa pari leki ko yan pelu ayo omo ologonu leko ni pada di omo olofo iya mi ra ko ni ti iya fo mo re oba eso ko ni ba mo wa oba gbese ko ni ba iran wa o ambubu ati arije ko ni yanu leyin asasi ko ni ra won mo wa o Opa da duro loruko Jesu Oluwa baje leni o. Pepe jagule o ja danu loni. Pepe ko seje wolule. Pepe ma jerere wolule. Pepe fasayi wolule. Pepe ma tegbe o ya wolule. Ami lohun oke loke loke loke o ni poju suku omo. Ayo ni ko logbon lori omo o. Ogun Ola ti Ola mo re o ni wolule. Ayo ni ridi re tama tama. Omo re o ni ni arinra. Omo wo ni ni arin danu. Opo to laye ko ni je ka yo fi o se si lori omo mo layo lati so fun e wu pe iwo gangan le ri kan mo tun layo lati so fun e wu pe gbogbo aye ma bo dupe ninu odun yi oluwa yo fi re omo wajo won loju agbe si aye kuro lori ayan mo awon omo re omo mi o ni lo gba ewon gbogbo ni ri akoba ka bi kejo olorun ko yo yin nibe o ni rogun won ti gbe de o lori omo re o ti angeli yi ko wo ya tete tewo ko gba ti o ya kokoro to jile kwa yo ya gba kokoro ase yori o ya gba kokoro ibuku o ya gba Okoro to sile ko anu ati ayo ya gba. Sami abiyamo ni foju ale re jiya lori omo. O ni jade lojo te bi npo ni o. Omo re o ni fi ku se agbare o. Omo re o ni fi alumutu si agbare o. Sami yi tokan tokan o ya gba ore ofe ati je won omo. Ayo ni boruko omo wa je. Nigba ti irawo omo wo ba nse ayo ni mu omo wa bale. Sami a o ni rere lojo ale wa o. O ni rogun mawo bata lori omo o. Lojo eye omo wa ayo ni dide iseju kan ti ori ti wa olori ajo re oni faya eni ti inu bi ko ni gbo mo lowo re o olorun oni fe le omo re gbogbo wa patapata la layo lori omo wa dojo ale o omo re oni rogun ejo mu de ninu agbo re oni adara fun otomo tomo ibu so mo re oni dibu sunboji mama baba eta mi oni lo yo gbo ojo aye re ninu are oni sakadeli ko ni ro omo re lo si orun are mabo mama senu ni akibo oni ro omo re fu araye ri o eji kati o je ka so jabo lara omo re ko ni yedanu o ya iyanu bawo lo sese o wonu ile yi leni oba to kole fun ikan yo kole fun o o ye gba iwosan tokan tara o si le dide ejo ni gbogbo lori omo re mo paye fun satani ope lo ma ja si aye oni somo wa dida kuda gbogbo wole olati nu emi o ni jiya tomo tomo omo re di aridunu kare aye awon omo re oni seru ara won ikabiya mo ri pa mo re wonu ebe okuku bi ogo se nde emi o ni pin o aye oni fomo gbo mi je loju wa losu yi ojo aye omo re de omo ologun ile yi oni dida kuda ise omo kere wa jere omo wa rere omo je omo ma se fu oje o ije apo wuro se lori omo ko ni di baje egun baje lori awon omo re aye omo re jere labe gbedeke waju bo se wa yi lo tomo tomo o pa iri ko ni jeun lara omo re o a ma fi aworan omo re olore o omo to n fu olo jeje yo ni si lowo ise losu yi omo re oni de ni lele omo wo ni se mu o boye so pe na orun so yes lori omo re o epo ni ja sato omo re losu yi o ni rogun ale ni madeyin lori omo re o ni fomo se gbese ran o o ni fowo di ogiri lori omo re ibi kibi to ba de ye binu ju loruko jesu oni binu ni waju olore o olore to ma ni ko down da o ya iwa to mo re lo padi e jesu oluwa wa eye je sare so eleyi sori role de ago mejo lori facebook tiktok ati youtube adura komina firan mi si o ibi e ma pe ni ori ade kan ki fi be tele ogo ti akobi re gbe wale ayo gbodo ri lo akobi re ko lo ye ko wo ni gboro ka po se akobi re ko lo ye ko wo ko miri idi ati tu mo iwa si aye re o gbodo faran si gbogbo eniyan ago mejo ni role lori facebook ni o wa ko ebe adura fun akobi ati awon omo to ku wa ni to ba ti dori tiktok facebook ati youtube wa kan lo search fun baba labiya mo eri to fe gbo yi adan la si gbo ni kola
1: awa si festival baba labiya mo
2: aburo si awa si festival ni stadium
1: beni sa aburo mi wa so fun mi pe ohun bo lati dubai beni gba ti mo de mi o believe we o sara ile 35 million fun mommy mi
0: o ba lo 35 million fun mommy
1: aburo mi
2: aburo re to wa ni dubai o ra ile 35 million
0: yes
2: fun mommy e ila wa nse
0: ila nse
2: ile ya eyin te ma je won mada eyin to mo yin ma ra odidi ile fun yin da odidi ile omo re ma ra fun o
1: Oun ma lo ra fridge orisirisi nkan ti won ba fe fun.
0: Ah, congratulations.
1: O sha ni pe anyisi ti won ba fe, ni pe oun fe ka ma ku renovate lo sibe to ba dola.
0: Okay.
1: Mummy mi wa ni a pe rara, pe awon fe get awon nkan ta ma ma lo fun won. O ni pe gugu awon pot to wa nu ile yen, ni pe oun o like lati ma foju ri, ni pe right now.
2: Awon pot to bi ti dana.
1: Ben.
2: Eh, siun. O yo ti dudu leyin.
0: Ah, oko edu.
1: O ni right now, nko ta ko awon pot yen ka lo danu. Awon bed yen ka lo danu but next week Monday ni mo mi mi ma pe 60 years oni o fe
2: ku lo se bed en be
0: enowo
2: eyin wo lo mama fo didi le se surprise
0: ebi re
3: ibi ti agbe adura ko lati si ni ana ibe lati ma mu ni ola ni ore oke ni ifo akati blood gbogbo eniyan ma mu wa si ore oke ni ola to ba ti nbo koruko re ati oruko gbogbo awon omo re se akachief na gbogbo akachief la de ma met ni ola bọ́ọ̀lẹ̀ ní bọ́sù bọ́sù tó wà ní ìfọ̀ ní ogun state ní bọ́sù ọ̀bì ẹ̀sọ́ bọ́ọ̀ alọ́kadà kan gbé lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì àmọ́ fàkẹyẹ aago mẹ́sàn-án ni òwò àríre gbà lọ́dẹ ọjọ́ àánú gbogbo ènìyàn máa dá ọrẹ àánú lórí àwọn ọmọ láti fi gbé ètò rédíò program yìí lárugẹ kò wá sí iye tó lè fi ránṣẹ́ o ìbàjẹ́ 2000 ìbàjẹ́ 1000 ìbàjẹ́ 500 naira ìwọ ṣáà jẹ́ kí ọwọ́ rẹ wà nínú ètò ti tòní tẹ ọwọ́ síwájú wàá láyọ̀ lórí ọmọ rẹ dalẹ̀ ọgbọ́n tó tẹ̀yẹn lórúkọ jésù lọ fi gba owó ńlá tó lérò rẹ láyé ó yẹ káwọn yẹn sórí orí rẹ dorí àpèsè orí ọba ní fún wọn lọdẹ orí ìwà tọmọ rẹ dorí ọba lẹni o ọlọ́run bàbá alábìyàmọ o
2: ààyè ló wà.
4: Hello, hello, prophet 090-60-57-11-10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30-34-34-77-14 lẹ́ẹ̀kan sí 30-34-34-77-14 fàkẹyẹ emmanuel ló máa gbé jáde first bank
3: abiyamọ
5: a ò ní mọ bọjẹ mọ. From Lagos, this is
6: Jordan. 105.5 FM.
7: This is Jordan 105.5.
8: Station with the boys for Entrepreneurs.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni lojo kan to tun se pataki ninu awon ojo ti a ki fi si awewa ninu ose mo ki eyan omo Olorun to logun to logun mo nki yin teleso teleso mo si nki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo lembo lewa e dide nle Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank Temidire Market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin ayan fe gege bi emi se mo wi ojo meta ni a ki bi se awewa ninu ose ojo alakoko oni ojo Sunday gbeli ni lati ojo isimi lati ya simi mo ojo elekeji oni ojo Wednesday bi we leyi ojo Wednesday ni won pe ni ojo iwubo lodi awon Yoruba awa gbagbo ko ni loju anu eyin wo le ra anu gba edide e ma bo ni bi pepe ojo jimo oloyin ni ojo keta ti a ki bi se awewa eni kan ni woli e so fun mi pe adua meta ni Olorun ki ko papa julo ni wo ojo bayi adua meta ni Olorun ki ko e ja sari gba adua meta ta yen papa ka to bo sinu eto lo ni rabaji gan oni lojo Wednesday ojo agbara awon bo ninu service loni for deliverance and healing service fun isin to sile ati iwosan mejeji lojo wonu ara won and ki se yen nikan gbogbo le ma tun bo sori Facebook oluwa ni ki mo fi anointing on si enu lati gbadua fun awon eyan laarin ago mefa abo si ago meje abo isin service o bere ni ago mejo abo so ikan ko disturb ara won ni bulletin gbun mi mommy ti ajo sari gbadua meta ti Olorun ki ko njo je mo pe to ba gbadua meta yi Olorun ki da si yan laya meta eta yi o su oni bi nkan ba si dayan loju eyan mo fi gbari ni gbogbo le adua lakoko ti Olorun ki ko oni adua ope bibeli so pe Olorun fe oninu didun olope gbogbo igba to ba ndupe oni eyin mi Psalm 67 oni eyin eniyan mi eyin mi nigba ti e ba yin mi ma si je ki sunkun ile ko jade alaanu lo Olorun yi o alaanu lo Olorun yi o gbogbo eyin te ba mo po Olorun dara Oluwa dara Oluwa dara mo bo ni bi pepe e kan wa do bale daddy mummy e kunle ka jo dupe ka jo so fun ko seun oba to npo ni pa oba to npo si ninu agbara okan soso ajana ku ti mi gbokijikiji Olorun yi enikan ni woli se Olorun gbadua titi dola titi dola wa je ajo dupe lowo e je ajo lo do bale je ajo lo ki Olorun yen ni eba mi ki eba mi ge eba mi ki eni agba ojo bo se wa nki yen be ni omo yi ka otun ko omo yi ka osi lo to oni loju anu e ja jo ki engineer

0: eba nki eba mi ki eni Jesu mo ki o ki o inu mi mo to tin dadun laaro yi mi mo na bi t'Olorun to fe gba yo mo si ti mo so binu eyan ba tin du nkan to fe sele ni mi mo na bi ti o ba yo laaro yi o oni Wednesday wa yi kan tun o yi kan o si pe baba mo dupe lowo re iwo na lagbara mi iwo leni to yato run bo ka bi esi re Olorun ogo ni fun Jesu ke to dide mo mi kan so ni adua keji ti Olorun ki ko o n ladua fun idari je ese o ni mi o fe ku elese o n ti mo fe ni pe ko ronu pi wada ko si ku ese ele wa so fun Olorun baba gbogbo ese mi lero loro ati nise mi dari je mi kan so be bo ba fe nu ejewo alaanu ni wa fun mi ni agbara ki mo dese imo kan so bo se le so yen bo ba se yi o Oluwa dari gbogbo ese mi je mi iwo ni mo se si bibeli ni bi iwo ba nsa mi ese oni ko se nto le duo oni sugbe idari je nbe lodo re ka le ba ma beru e Olorun dari ese mi je mi ese lero loro ati nise dari ese awon omo mi ji won ese lero ati nise won Oluwa lu opa irin lati fo ipa ese ninu aye mi ogo ni fun o Jesu gbogbo eni ti o dobale gbogbo awon to kunle dari ese wa ji wa ki Olorun ko sanu wa ni gbogbo ya in Jesus name Jesu Oluwa wa mami se le gbadua eleketa adua eleketa ti Olorun ki ko ni adua fun anu adua anu oni laarin odun ma so ise meji oni nigbati ba si binu ma ranti anu eyin wo le nfe anu oni to wa bo si ojo anu dide mami e ka ise meta si waju mo di Olorun meta lokan si o gbogbo eni ti nbo mi laaro kutukutu oni bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu awon ti o ra anugba ka ka omo won in the name of Jesus e kigbe baba je ra anugba eleda mi je ra anugba ko to dale loni je ra anugba emi mo nko yi mo so risirisi awon adua teyan le gba mo so iforisi adua bi mesan lo wa ikan ni mo pe ni adua keyin o sunkun si lorun adua ti won pe ni adua idirebe the prayer of pleading when you are pleading with your tears Olorun ki ko nkan meje le yan ma fi be lo yan ma fe kun be o eyan ma fo mi je be o na wo e mejeji soke oni lojo anu Olorun sanu emi atomo ko to dale bo se duo yen ni mo ti joko Olorun sanu emi atomo ko to dale se ri gbogbo adua te ngba ajo ni ojo to ba kajo adua si mo dabi ala eke baba mi sanu mi ko to dale fun mi ni iroyin ayo fun mi ni temi na so erin le lori o Olorun ipile ipa ninu ipa ti ase ninu ase awon eyan bebe fun iroyin ayo ko to dale mi omo na bi to gbegba mi o si mo bo se se loruko baba to ma ti temi mo ki emi awon woli ko se in the name of Jesus Christ now baba mi at Olorun mi e je nse bayi gbogbo eyan omo Olorun te n gbo mi nle so le nawo yen si waju owo ni mo fe na mejeji mo ri ti afefe kan fe ye mo si ri nkan ti won gbe lowo won di bi igba ti won ba di gift ti won ba di ebun won di ebun ebun mo ri ebun o manaka alade shatapa haya mo ri ebun ti won di enikan ni bi bawo ti won fi wrapping paper di kini ti amo awon sunshine ti amo fi di erun ti an ba fe gbe fun ni yawo tabi fun eni ti an ba fe gun fun lebun mo ri o po won to si eyin trailer itume leyin ni pa won ko gba ebun awon ko rire gba ebun le jo mo ebun le jowo ebun le je se titun ebun le je anointing ebun nowo angeli ti n pin ebun ti ni ko ja ebun le bi mo se n soro lowo lowo bayi gbogbo eni to ba le se ami ki won pin kan o in the name of Jesus Christ and now eje n se bayi mo mu nkan kan lana nkan mo menu lekeji alakoko ti mo mu ni pe mo ro re pin do write yourself off mi o ni pada sinu yen elekeji
1: the Jordan Knight show and today
0: pe mo ni start something small bo ki n to so yen eje n sare gbu oro yi eje n gbo ti mama yi so eje n fe le iside and born service loni healing and deliverance service eni kan ni woli e mo so pe fun wa ni news line kini paper ti awon eyan so sinu omi awon kan o ni awon eyan ti ni o bo awon ti o ni ma fun won laaro yi gege bi ohun Olorun mo so ileri yen fun won awon no ju ti won na sinu omi lati fi gbadua engineer e je sari bo nti mama iso
2: baba mi mo ma ni emi na ni eri o omo yin ni o yesa lati akure ni sa latapo omo yin omo lola ni sa mo ni eri lebi o imi de ta pari program eni monday se ni pe ko ju 2 hours and 30 minutes emi na join yin online o baba mi o ba se pari program yen ton bayi mo ma ra oja ni mo ma ra oja won ma koja pa ko so ma koja fun mi drinks ni mo nta wa koja fun mi ati sai dawo pada o wa ti wa poju ha ojo mi wa ki n fi be rowo pada o awon ma so gbesi ko si gbesi ma fowo ile ma fi sanwo ile yi ha baba mi na ni eri o mi na ni eri o ba se pari program ba teni ka ma sukun si olorun ipa laanu ni olorun ko si ko tolorun o le se emi na sukun o emi na sukun lori online ni o mo ti wo program yen na le ni o baba mi o emi na sukun e ku ti mo ma sun ba se pari ori ofe bayi iyan oko mi so pe ki lo se ni tori inu mi odun kuro ni laaro yi bi mo tete joko gbo mi jo wa si shop leni oko mo wa pe ki lo se ni mi te da won lohun ta ton ma wa ba mi ni shop won ni ki lo se ni oko mi se send 1.5 si mi 1.5 ti won send si mi baba mi o mi o reyan fun mi lowo be yen ri won ni won ya mi o won ni won fun mi patapata ni o reyan fun mi lowo be yen ri o baba mi o baba mi inu mi dun o e se gan o adupe o ipe yin daju o e se o baba mi e se o
0: nice yin wo lele ẹgbọ́n tí mọ̀mọ́ yẹn sọ wọ́n ní lórí láìlà wọn ti ń tẹ̀lé máa tún bọ́ sórí facebook nísìn máa bọ́ sórí youtube máa bọ́ sórí tiktok ẹnìkan ní ṣé tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn kò sí bí n bá gbà ń ṣẹlẹ̀ ń ṣàlẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lókè kò síbi tí ò ti lè ṣẹlẹ̀ ẹwọ́ tí mọ̀mọ́ sọ jálẹ̀ èmi mọ̀ kọ́ wọn bí èèyàn ṣe lè sunkún sọ́nà lọ́run ọkọ̀ wọn wá ṣe bí àwọn ni wọ́n ń sunkún sí ni kò mọ̀ pọ̀ lọ ni ẹ wo bàbá mi ológun àjọbọ wo tó bá ń ṣe fún mọ̀mọ́ àti ìyá ìbọn tó ṣe fún mọ̀mọ́ yìí 1.5 million wọ́n fi boost ọjà rẹ̀ yẹn ẹ ọlọ́run ni wọ́n lọ́kọ̀ mi àwọn ọ̀bá lùkọ́ rí bá ń rí ọjà dìde wá sáré síwájú mọ̀mọ́ make sure kò fọwọ́ kankan kan bàbá jẹ́ ń gbowó tí ń gbà rí nípa àánú jẹ́ ń gbaṣẹ́ tí ń gbà rí ọlọ́run jọ ọjà kúkú sọ báyìí lórúkọ jésù sàánú mi lọ́nà tó ti gbà sàánú ẹnìkankan rínú ràn mí ẹbẹ́nu ẹ ló fi ń sọ emmanuel manna sahaladus ẹnìkan ní báwo máa ṣe rí yín lórí facebook ọdẹkùnlé epaphras wòlíì yín náà tó bá ti tọdẹkùnlé epaphras bàbá mi o mi è sí ìbáyàn chaati lórí facebook mi è báyàn chaati lórí messenger abẹ mi è báyàn chaati lórí tiktok so kí o kíyèsí ọmọ ṣe wípé scam mọ bá wọn scam church ọdẹkùnlé o lè bọ sọwọ scam sáàmù ọbọ lórí youtube ẹjẹ àfihàn ẹlẹ ẹnìkan ní wòlíì ẹlẹfàwọn kan ní newsline wọn á jù sínú omi ni ìkan wà lọwọ wọn tí wọn kà sí àwọn nǹkan kan tó o bá ó ní bí ẹyin bá fẹ tí ẹ sì gbọràn ó lẹ jèrè ilẹ náà tó bá wá di ọjọ sunday èmi mọ sọ pé àtọmọdé o àtàgbà ẹ lọ wankachief méjìméjì ẹ tẹkan sílẹ a dà kan borí tèmi bá ti ń gbàdúrà ẹ mọ jẹ ọgẹdẹ ẹnìkan ní ìsìn agbára ni ìsìn ìtúsílẹ hàn ni ìsìn tèmi ó ti súre tí gbogbo nǹkan fi dì ọ lára a ti fẹ kúrò nínú oṣù kẹfà tá a bá ilé jáde kúrò nínú oṣù yìí ó kó oṣù mẹfà péré tọdún ikú ẹ jẹ ṣe báyìí mí àná mo sọ nǹkan kan sí yín létí ìkan nínú àwọn tí mo sọ ni pé start something small bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan bẹ̀rẹ̀ ọjà kan ronú ọjà kan tó lè mọ̀ tà mo wá sọ nǹkan don't underestimate the power of small beginning mọ̀ jẹ́ kí mọ̀ fojú di ìbẹ̀rẹ̀ kéńkéle so ebi mo sọ lánàá ẹ wo chọ́ọ̀tì tẹ wà nú ẹ chọ́ọ̀tì tó ń gbọ́ rẹ̀ mi tó ń gbọ́ yìí mo bẹ̀rẹ̀ chọ́ọ̀tì pẹ̀lú 40 naira 20 naira owó oníláìlọ yẹn méjì ó ní mo ìbẹ̀rẹ̀ chọ́ọ̀tì tó ń gbọ́ yìí bọ̀ nítorí pé mò ń ṣe lọ lójoojúmọ́ òun ló jẹ́ kí ọlọ́run ṣàánú mi débi tó dé ó níta nínú ìwé sakaraya chapter 4 verse 10 ó níta ní ọ̀gá ọjọ́ ìbẹ̀rẹ̀ kéńkéle ẹnìkan ní bàbá mi ara mi tí ọ̀wọ́ ayé àìnà ni máa bọ̀ chọ́ọ̀tì láàárọ̀ èmi ó gbàdúrà fún ọ màá sọ tẹ́lẹ̀ sí ọ màá gbọ́wọ́ lé ọ lágbára ọlọ́run bí n bá gbàdúrà tán ní tiẹ̀ ó tiẹ̀ rí yàtọ̀ atẹ́gùn titun ọ̀fẹ́ sí ọ ìyàtọ̀ yóò dé bá ọ mo wá sọ nǹkan kan every great accomplishment begin with humble beginning ẹnìkan ní kí lẹ sọ léèbó ohun ṣé rí gbogbo àṣeyọrí ńlá táwọn èèyàn ṣe láyé ètí máa ń láàsì ni o gbogbo àṣeyọrí ńlá tí ọmọ ènìyàn ń ṣe láyé ibi bere ke nkele lo ti bere iwo to ba ninu mi o be bere ibi ni la mo ti be bere wa gbo kilo yi kini kan won bere latoke iwo to olorun fe bere nsale only though your beginning is small, Job chapter 8 verse 7, though your beginning was small, your latter end shall be greatly increased. Bi bere re ti wuli okere opin re yoga to ba wa lo fe bere ni bi kengele oke lolorun lo ti fe bere wahala wa o kini kan won bere latoke isale na lo ti pari si enikan ni kini nkan sare ni o awon ti en bere lati gbe sare oke won ti ma bere nbo won ma pari e si isale o nkan to je pe mo ri nu aye teyan bere loke to pari sale niyan mo bere gangan loke o sare ni o pada pari si o iku ni o on lo bi je pe gbogbo awon mo tin se yawu ngbati wu re to ti wo 20 to ti ri bi odidi 500 million 300 million owo won wa da nisin imi nbe lewon nisin ti mu be kin lo si fa o bere latoke je menu ku nbe yen. And another thing, ti ma fi kun ni pe trust God's plan. Bekele eto Olorun fun aye re. Oh my God. God always rejoicing in providing for you to start your small beginning. Olorun ni mo pese fun eda lati le bere ni kenkele. Adura ti mo fe ke gba laaro niyan. Gbogbo iyen so, Oluwa, da mi loko wo. Adura to dekunle e pa Abraham ngba ni. Olorun, da mi loko wo. Fun mi ran mi lowo oni mo pese onje fun ojeun your God o le da olokowo o le bo odasi olorun fun mi lowo tin fi bere oja ai toro ni sunkun si lorun bebe fun trust God for his plan for your life onga so ninu Jeremiah chapter 29 verse 11 oni mo mo ero tin mo ni fun o ero alafia o de yin wo le fe bere oja eyin wo le fe bere business kan eyin wo le fe o fe ko lo won bere lotun pelu e dide ko wa nawo bayi baba nitori ku Jesu si sobu fun mi nitori majemu da mi loko wo Olorun mama e je pade ncha service laaro ma se nkan kan to tun yato die ta tun se ri bo ti e je pe tu sile itusile ta nda ko yen itusile ko lo wo ebi ni o itusile ti mo nso yen itusile ku lowo aso kan ni o itusile ti mo nso itusile ku lowo ka mo ja hanje ni o olorun ba ngbo ma si de olorun elijah se yato si yen iwosan ta wa nso healing iwosan ni gbogbo abala ni o ki se iwosan kara re o ya nikan ki gbe yawo re kare o ya so God can heal your academics life, God can heal your marital life, he can give you settlements. Oh my God gbogbo yen mi mi bi oba duro si mami mami mami mami mami mami mami e ki gbe baba je ki mi mi o mi ki ya to de ba aye o dekunle e papa da ko ti e na e je ngbo nti mama iso
3: oruko mi ni kafaya iye olose o wa lati ori tapere
0: ori tapere o ya
3: iba si baba mi fun mi ni owo ni 2024.
0: Owo ke mo fun yin ba yen.
3: E dawo fun mi.
0: Mo dawo fun yin.
3: Baba mi wa so pe awon si ri pe obirin yi kole. Mo wa mo so folo pe aso tele woli mi mojo lo lasan nu aye mi. Amo mo dupe folo lo ni. Ipe oro yi.
0: Oya, e ku ete sun na ti to. Oya.
3: Bati mi ni mo koko lo si alabaru ni ilu mata kan to fi ni pe kemi na mo abo emi na ba won si alabaru ti bi mo si si alabaru to ni ri 5 naira ni ri owo kan koko jo
0: mo nbo ise ko lowo mi ma olowo oso eyan do loro mi ma lagbara ko ma won ti an lagbara ni lui ko so da lase onisepo alase yori o to nkan gbogbo gba tin ba so mi oke wi mo nsoro ni mo nso on toju ti ri ni eyin wo le verse asela o tin wa si bi to ba fara mo to ba nwa dede on to ri se ni ojo pipe gba gbara lati se sit down. Yes.
3: Ti mo ba nda ko pe a mo ma ra ile mo ni a 500,000 400,000. Ma so pe nibo ma ti ri owo.
0: Nbo le me alabaru ti fe rowe mi ti ri 500, ti ri 5 naira.
3: I le ri kojo. Mo ni I se le ra tori pe mo ti rora mi pin. Amo ninu
0: o to buru ju. Ni ke niyan rora re pin.
4: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Abotisun so tisun sa eh bo gbe yin omo Olorun e lo mura laaro yi a nbo ni wema ibi ta tun ti ke e mo gbagbe nta so debe mo ni start small bere alabaru kan la nboro e gbogbo ti n ba ni o mo se ni o kan mo se mo mi e lo mura lati iworo de wo moto gbagi elebe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen se n so nkan fun o ise ti emi awon woli ra wa in to ni ase si aye ni sa ti wa ni ko to di pa ko lori ile aye je kise ranse mi o dodu e je nsise ranse fun o.

0: This is Entrepreneur.
1: This is Volume.
2: This is Volume.
3: 3, 2, 1. This is Jordan 105 with 5 FM.
4: My voice, your voice.
5: Hallelujah. Mo ki gbogbo eyin abiamo, gbogbo eyin abiamo te lanfani lati mo gbo mi. Gbogbo eyin abiamo ti o mi dodo yin. Ah! Aye yin mo dide. E mo je won mo. Awon woni obirin ti be adua lori ororo abiamo yi. Ayayayayaya. Won tin ke lori e o. Won tin ke lori ororo yi pe gbogbo abiamo to ba kan lowo ti won ba ti fi anoint picture omo won. Abon fi anoint ara won. Je ki lekun. Je ko ma si. Je ki aye won. Je ko ma load ki. Je ki kakakaka fun e. Ninu we second king 4 lati 18. Ma gbo omo benin kan ni. Nigba ti omo re na dagba. O si di ojo kan. Ti o si jade to baba re lo si odo awon olukore. Awon olukore. Ma gbo o tele babe lo si omo po mo to da ti babe ni. O wa tele babe lo si ado awon olukore. O si wi fun baba re pe ori mi ah bi owa lori ofa to fe po momo mi lowo jade aye na katabraduza gbogbo eya bi amada ofa to lowo pa momo lowo ofa to fe gbe mi omo elojiji ofa to fe so mo didakuda ofa to fe du omo pa mo lowo ofa yen jade in the name of Jesus mo pa lase ni mo ra se jade ofa ti won ti toju di akobi e omo yi won o pa ni kekere won o pa lomodun meta nigba to dagba tan ti babe fi yangan babe mu lo bi olukore ninu ogba nibi ti babe ti sise an bi babe lere ta lo lomo ah aya mi te pe lagan lojo si o lo bi mo yi loju ese won si ta lofa ah mama bi ese bayi wa mo ni ofa aye lara akobi mi lara awon omo mi jade makosa tabali gaduza ofa ofa ofa ofa ofa aye lara mi lara akobi mi jade jade jade jade jade jade ekete parata ofa wonirin ninu ori mi eyin ofa isan eyin ofa idaduo lori awon omo mi lori emi ti mo nsoro jade Kaili Busun da e break a zata liga ruasa mora se jade ofa jade ah o di Saturday ha gba pele bi adua Saturday is the show June 13 is the show ipade awon bi amo ago meje laaro gbogbo church o ti ku ago meje laaro gbogbo wo mo ke lori awon mo wa hey ni biti awon abiamo tan madu awon abiamo aladua ti won ti mo ke awon abiamo ti olohun gbo won awon abiamo ti o won goke ti won ti mo pariwo pe oluwa eje mi na loju ayeye lori awon mo ma salaye kankan ni boya role ola ma salaye ni role ola tori program ile mo je aro lola o le je role ma salaye kankan to pada sele so mo yi so mo pe nkan kan pada sele so mo yi nkan to pada sele on to le gba ni tewu e bayi mo fi ategun sinu le yen o fa iku ojiji o ya jade e ri ku ojiji ninu ile e o fa iku ojiji o ya jade enikan ni bo church yi wa to ba ti bole loju ore ni sangwater oju ore tabi oja ota ni ambassador college so pe mo nlo church baba se bi oba to wa ni nice estate ibe ni mo lo enikan ni e se fun number yi o ya je fun number la leyin o le wa kan bere address ah mo de gbon kan sin odo la kin to salaye gbo mi mo gbon kankan to yato ya mo gbon kankan to yato bo kin to so o di ola to ba ti di ojo ta tabi oju ore so pe mo nlo church number mi je kin so for 081 6893 2940 je kin pe le kan si 081 6893 2940 laley ma kan sure fa won maru to ba pe mi bere fa address ma de send e si o titi di ojo Saturday ni June 13 temi ati o foju kan ra ireun.
0: From Lagos, this is
1: Jordan. This is Jordan 105.5.
2: Station with the voice for entrepreneurs.

0: Yaba Tech, Ekpe Campus, Lagos State University of Education, Michael Tedola College of Education, Ekpe Resort and Spa. Ile yi ki ise ile nu gbo o, ki ise nu omi, koda ki ise nu ira rara, be ko jina si titi maru se rara. Bakono, ni ani ile si Alafia Parks and Garden, ni papa land 24, awon landmark ye ni Government Science and Technical College, Ilaro Polytechnic, Lafarge Cement. Awon biti atuni ile si ni mwoyi, anile ni Louis Badon, Abe Okuta, Mwwe Ibafo, Ibe Juleki, Aja Atibe Belo. Awon ile ti ebara ni ile ise Shefa Homes and Properties. Woni ifokombale, kusi wala omo nile, tabi aja gumbale, eo fi oju nyiri ile ti efera, ke tu sonwo. Logon ti e ba ti wa sanwo ni e o ma ba ise lo ta o si fun yin ni allocation lori ile yin o pabambari to wa ni ile ise Shefa Homes and Properties ni wi pe adehun wa lori san die die laarin odun kan ti e o si ma ba ise ile kiko yin lo gbogbo Saturday keji ati kerin lososu ni a ma n ko awon onibara wa lo sori ile won lati lo wo papa julo awon ti won sese fe ra le gbogbo ile wa lo ni see of o ati wi pe gbogbo document wa lo ni onte lawyer ile ise Shefa Homes and Properties ninu se wari wipe Shefa Homes and Properties o fi de mule kaade ma ba won dasha wipe eni to ba ni aje seku lo nko ile o lara die die to nri o le so di onile lori gbugbu agbegbe ti won pe ni rural area nigba kan ri lo ti di urban area to si ti laju gba gbugbu eyin ti e wa ni diaspora anfani la ni Shefa Homes and Properties je fun yin o a o ba yin ra ile a o si ma ba yin ko ni lo pelu irorun ati otito nu aseyori kan a ma ranse si omi ni o gbogbo awon ti won ba wa do wa sijere po ni won kun sara si wa pelu idunu wi pe ile ise Shefa Homes won fi gboro jeka an se land banking investment joint ventures yen JV property consultant property management developer building engineering property and filling ati be lo oga ni kan laujo okuta ile ise Shefa Homes and Properties di gigi araba ati gi aloye gbogbo eyin ti e tun nilo ile lati da oko si tabi fun ohun osin iyen agriculture and animal farming. E ma da mu jina. Ile ise Shefa Homes and Properties ni ma lo. Ti won ba yin wale sibi to da. Bi oko ba jina, ila ki ko. Awa ki ba won hera rara, debi pe a hera ti o lomo ninu. Iwo na darapo mo ogoro eniyan. Ti won di onile donile lodo Shefa Homes and Properties. E le pe sori awon number yi 0806 514 3581. Lekan si 0806 514 3581. WhatsApp wa ni 0912 238 8541 0912 238 8541. Head office wa ni 5 Charity Road opposite UBA Bank Okoba Agege Leko. Website wa ni www.shefahomesng.com. pelu Shefa Homes and Properties ile kiko di rorun nile yi.
1: Ori ẹni ba ma gbe ni agbe alawore ko ni Shefa Homes and Property ojulowo ile ise to nfini lokan bale awon agbegbe to da na lile si ti owo re ko ti
2: Jordan Night Show and today we'll be discussing
1: ani lara awon ti won ti ba wa do wa sejere po lo le royin Shefa Homes kole awon agbegbe ti ani le si ni won yi o ti owo re ko ti gani lara mojo Daniel pe papala n 24 abi okuta ibadan muwe ibafo ibejuleki aja ti be lo awon ile wa ki sele olobi o tabi ile nura tabi inu igbo bi agbara ba ti wa lati san to le kan na be ni anfani wa lati san die die ti o si ma base yi lo ko si wahala omo nile ninu e rara o be ko si awuruju olu ile ise Shefa Homes and Properties wa ni number 5 Charity Road opposite UBA Bank Okoba Agege Leko. E le pe won sori 0806 514 3581 0806 514 3581 tabi WhatsApp 0912 238 8541 0912 238 8541. Shefa Homes and Properties ogani ejo.
3: From Lagos, this is
4: Jordan. 1055 FM.
5: The voices you need at work all day, every day.
6: To kato figi omo gbegbedu Jordan 105.5 FM. Ko ba
7: o tun nu we ko ni Jordan 105.5 FM. O ba le gude bi eye iji.
8: Bi otun ni we royin se n tesiwaju ni ikanni Jordan 105.5 FM. Iwe royin punch na ni royin ele ti jade nibi ti gomina ipinle Oyo Oloye Seyi Makinde to ti fi ehonu re han nigbati awon gbajugbaja ati awon ti won ja feto omoniyan lori ero aye lujara ti okan ninu won je very dark man oruko si gbogbo wa mo sinu ti won se efonu on lori awon omo eleyi ti won ni won jigbe ni ipinle oyo ni orire local government ni ogbumoso nibe na ni gomina ipinle oyo ti yoju si won pe efo kan bale o ipo ohun gan ti setan lati fi emi ohun di gbogbo ona ti awon omo yi ti won fi jade sita layo ati alafia o fi okan awon ara ilu bare be na lo nso fun gbogbo awon ti won se iwode wi pe ki won fokan bale o pe ko ni si ewu kankan pe ijoba n se ise won o pe adiye ti won laagun iye ni o je ki awon ara ilu mo pe adiye won laagun gege bi Seyi Makinde bo se so o wa ni ewo lana ojo isegun o so fun gbogbo awon ti won se iwode wi pe lori oro awon ti awon ajinigbe jigbe ni ipinle oyo ni ogbomoso ni ijoba ibile orire I pe ewo won o jade ati alafia gege
9: ti o hate it oh
8: oni sugbon gbogbo ipa ati agbara eleti awon le sa na ni awon tin sa o pe sugbon kolorun oba ko ran awon lowo lati daju pe awon gba awon omo hun ati awon oluko won ni alafia ati aye eleto peye o wa ninu iwe iroyin punch laaro toni koda vanguard na gbe laaro yi gege bi ile ejo eleyi ti won boju wo oro mi ti o lo bo se ye ko lo ti awon loyinbo pe ni court of appeal ti ilu abuja gege bi won se pase ipe oya o lori oro awon egbe oselu te ni kayo ni bi eni yo jiga pe won ni kopa ninu idibo odun 2007 gege bi won se salaye ipe oya e si ni suru na e ja foju sunukun wo esun wo le fi kan won kini ohun ton se gangan won pase fun ile ise awon ajo ti won ri si oro eto idibo lorilede Nigeria yen independent INEC ni mo so yo ipe oya o eyin ajo INEC e farabalẹ e je ki awo o ka foju sunukun ka fi wo awon egbe oselu ti eyin won ni kopa lodun 2027 gege bi ile ejo ko temi lorun iyen court of appeal gege bi won si gbe ijo idajo ohun kale pe ki won si ni suru na o ki won ma ti yo won bi eni yo jika o wa ninu iwe iroyin punch iyen fun ti owuro toni e ba iroyin ohun lekun rere le gba tin iroyin na nbe laaro toni won ni ile ejo giga ti o fi kale si ipinle Katsina awon gangan na ni won ti ran arabinrin kan ti won poruko re ni awa muta won ti ran lo si won ti dajo iku ojiji yen iku pe e ange e je ko gbe mimi latari esun ele ti won fi kan awa muta wipe esun ti won fi kan na ni wipe o lowo ninu gbigbe awon eyan ati dida iluru ele ta mo si terrorism wipe o wa lara awon ti o da iluru wipe esun ti won si fi kan arabinrin ohun iyen muta o na ni wipe o esun meji ototo o ni won ka le lorun wipe o nawo ninu dida iluru be na lo ti je wipe o nfi emuyin awon ara agbegbe ibi to nge o fi nwewu won ni ile ejo giga to fi kale si ilu Katsina na ni won gbe idajo kan idajo ohun kale fun arabinrin na ipe ki won fi okun si lorun ki won ya ga mo nidi titi ti emi yo fi bo lara re o wa ninu iwe iroyin Daily Post laaro toni e lo gba tin iroyin ohun be e ba iroyin ohun ni ekun rere awon ajo olopa ti eka ti ipinle Eko won ti soro lori oro kan to nja ran ran kaakiri ori ori ero ajujara wa paju lo din ipinle Eko wipe awon agbebon won ti se kini o won ni won ti yabo ipinle Eko latari wipe awon agbesumomi awon agbebon ajinigbe won ti yabo ipinle Eko ipe awon woyi won ti se ohun ti o to ati ohun ti o ye ni ipinle Eko kaakiri sugbon eka ile ise olopa ipinle Eko won ti ni oro na ko ri be o wipe ohun ti awon eyan gbe kaakiri boye enu won yi wipe ki n se ohun ti o yi be wipe tori pe ise olopa ohun na ni pe lati daabo bo awon ara ilu wipe ipinle Eko ki n se ilu ti awon eyan kan le kugiri kan ku giri wo be o ipe ko so ohun to jo be gege bi won se nsalaye orun la tenu eni agbenuso fun ile ise olopa ipinle ko iyan abimbola adebisi gege bi o se nba awon akoroyin soro iyan ni ana ti se ojo isegun ni ilu eko nibe lo ti ni ko so ohun to jo o

0: E karosa.
1: Ya beji. Kilo de.
0: Daddy, baba beji ni o.
1: Kilo se.
0: Ah, ta na lo ti wa lo hospital. Won de ni ka mo wa. E saanu mi sa.
1: O le to yen ni.
0: Ah. O gle gan o.
1: Mo nbo. Gba ko ti ti lo san.
0: E se sa. E se sa. E ni da mu o.
1: Ami. Eyin eyan mi ni ipinle Eko. Governor wa baba jide sanwo olumo yi pe arun ki kanle koko to wole toni. Ijọba Eko fi gbe eto ilera Eko kale ki iwa ati ebi e ma ba sagbe fun itoju ara yin.
2: Awon osise Lagos State Health Management Agency LASHMA tun ilera Eko gbe yewo won se alekun anfani si owadi ilera Eko standard jara
1: ki iwa ati awon ebi re le ri itoju to peye gba lowo ti o ni rara.
3: Ma duro ki aisan wole to e wa dira fun ara e ati awon ebi re pelu ilera Eko standard jara
4: lati fi oruko sile ko le rara. Lo si website wa www.lashma.com wa da awon ibere ranpe nipa ara re ni wa bere si ni je awon anfani ilera to peye
5: eto ilera Eko ofin ni nitori na dandan ni fun gbogbo olugbe ipile Eko
6: ilera Eko ni anfani fun gbogbo eyan omode alaboyun alakowe ati onise owo
7: awa agbalagba na njanfani ilera Eko
8: awa oloja na o gbeyin koda ijoba fi ro wa lorun
9: ti won ba gbadura kaisan ma wole to wa wa tebi tara ilere Eko standard jara ni ami e nitori na yara tete lo furuko sile
10: fun ekunrede alaye Eko si wa nile ise wa ni the good shepherd house alausa ikeja Lagos tabi ke Eko si wa lori ero ibanisoro yi 0800 ask lashma iye 0800 2755 2746 2 ati 0916 9185 920 tabi ke WhatsApp wa lori 0704 535 8275 ilera Eko ko lo enikan kan si

0: DSP Oluseyi Babaseyi ekun se takuntakun Commissioner ọlọpa ni ipile Ogun CP Bode Ojaju ni e ti wa lenu e ti pe mo lati gba ti baba wa ni kini se la nbi ni nkan ti e ni gba yen aburo won kan ni o ma pe won ti ma gbe phone fun mi ta fi mo bo se nlo o wa se o oda hey won ri awon ibon gba lowo won generator ti won yi ati phone orisirisi ti won gba ton le mu lowo won hey o awon ise wa town your place sita ti won wo e ti o sise awon won yi o fe sise o le ni won fe ja o le ni won fe mo ja se wa ri bayi ibi ti oru won de e ma woran o se ri ni fere to ku godo iko pari ta n bo sinu laja to ku yi e ri awon asiri ti o mo tu nitori pe awa o ni ye so awon o ni ye se be ni tori pe en to ba ti yole da ohun abenu a ma yo se o ma se o nigba te eyan se lore toni ore to se o to nkan eni ti o to lati se lore wa nite pe ma da lohun o da lohun ki lo se na to loso ti o loro opolopo nu awon adigun jale yi ori abi oro enikan ti won mu ladugo bi kan koja lo yi ngba ti won bi ile eni ti o ti se lore kan ri ngba to saisan ile eni yen lo ti fe lo jale pada ngba ti won mu se lo ntewo bi igba ti omode baba keke je eyan lopo e ma ba se yin lo o a se wa lori e yi ti mo wi yen mo fi sa lo oro obirin kan ni mo se wa lori oro yen ni korodu obirin to dagbere nle fa won mo pe ohun lo bi se nibi to ohun tin ba won sise onu le ba won tun le se ngba to de be won gburo re mo oko to wa lajo won pada poko pe lati jeta a ori mo mi awon o oko gbera pe pe ah ki lo sele lati bi to wa won wa yawo
1: Jordan 105 FM Instagram Jordan 105 FM
0: nigba to ma de to ma dele won mortuary ni won si lo ba yawo oku e ni won lo ba mortuary e je mere mere o a so pe obirin yen boya o sha iso lodo yin lo fi ku ko to ku oni le to fa omo re si nkan o se o because mo ti lanfani ati ba oko e soro atawon mo be ni mi o ti fe yin lona oro yen ni o se se ke gbohun oko yen fun ara won ni jobe jola gboro olohun obirin yen ku ole fun ara e lo fe asara e re lo sodo yin o de wa nbe ki lo transfer laarin omo yin to la nkan obirin yen atobirin yen ki lo sele laarin won eyin to obirin yen ku sodo e elejo je o looto oro yen ti wa lodo awon olopa sugbon awa ma soro ori kini wi e a fe loju daada tori kaluku a fi le mo bi toro ku si mo wa lori e mo de sise lori e eyan olopa o ti e je ri yin na àwọn cpt sí àtàwọn kiní wọn mọ nǹkan tó lọ hey kọlọ́hún ṣàánú ẹni ilé kan bẹ ní ìdímù à ń fura sí kí ló dé tó jẹ́ pé tí wọ́n bá ká àwọn èèyàn wọnú lé yìí wọn è kó wọn jáde ẹgbọ́ bàbá ni àmínì ọ̀là la máa mú ẹ má jẹ sọ ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ìyàwó lè níbàfò kò ní bàjẹ́ bàbá mi kò ní bàjẹ́ ẹni bàbá mi wo alásàlá tó àgbáyé ni bàmí ọlọ́run lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín ọlọ́run lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín àdúrà yín gbà o torí ẹ̀yin kété báyìí lọ́fọ̀ọ́ ń ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni lọ́ọ̀bì kan kọjá lẹ́yìn lẹyìn tí mo kún bẹ lọ láwọn ọmọ yẹn débẹ wẹ́ẹ̀sì ètò wà lókèrè àwọn gbòmọ ránṣẹ́ inú ọkọ̀ àwo lọ mi ò wá lọ́rẹ̀ mọ́ mi ò lọ́ta ọmọṣẹ́ gan ṣòro gbà torí nínú wọn gan náà ni ó padà tajà rẹ síta àwọn ọ̀gá tí wọ́n mú lẹ́nu iṣẹ́ yìí wọn ò rí wọn mú àgbà tán gbà ìkùlé yára àwọn gbà bí ọmọṣẹ́ àbọ̀ gbà bí ìyàwó ó yẹ yín ẹ máa gbọ́ ètò kù lọ́jọ́ iwájú ilé yìí a wà lórí ẹ̀ ade wadie dada hmm chen fo kan ba mi bo oda awon ti ma nji oko gbe lati ipinle ko ipinle oyo ti won ma
1: in Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.
0: Coastal bus lo gbe coastal bus nla bayi bi white ni white ti ni ojigbe kolorun shanu wa o egbo.
2: Listen now Lagos, and turn up to the Jordan Breakfast Show.
3: And today,
4: hey everybody, this is the sweet
0: coastal bus ni.
4: And it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be. Yes, sir.
0: Costa Boss. Moji. Oni agbaraju. Sugba on lopa di roko muon. DPO di roko. Ogbe bankorun ni. So bode. Bugba on lopa. Nwo bode la si lo muon. Nwo si di wamu. E yon meji ni wamu. Ni no wan. Dereba oko un. One moon, Benny, one moon. Since it was a shame, la wa, almost 46 years, one moon. And you cannot, you have your gaffoon. I demola, or do you mean? Almost 38 years, one moon, you know. Shorter? Only yeah, here you are, what's a moon? My gimmo to be, one gimmo to me, be one my wale co. On my walk or lake woman, I put the koja brother song, my show. Kọlọrun sha nu wa kọlọrun ma foolish wa lokan ko ma ja bule lomo hmm eyin obi e gbiyanju ni gbogbo ona ke ma lo le eko awon omo yin e ma lo le eko awon omo yin eyin to je pe school bus la awon omo yin wo eni rapport pe lawon teachers awon omo yin ti nkan ba sele won le je ke gbo gbogbo iwo to lanfani ati ma gbo mi la.
4: My people, this is not Jordan Drive, now they listen to, so get better information. Won't give you no move an inch, but if you don't say one move, move your radio too.
2: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
5: the voices you need at work all day every day till payday.
0: Be individually mo mo ma watch bi te ro gbe po.
1: This is Jordan.
0: Omo ngbe ti o ni ma sare owo lati ma wowo kaakiri. E le nwowo omo talika le ngbe. Hey, obo orun wo yin. Baba yi o. Pare joda obo orun o nwo yin o. Mo ma soro kan. Pe bi nanina ni ba tin nan ni loju gbanigbani. Ti gbanigbani o ba ti le gbani. A je pe gbanigbani lo ni ki nanina ni ma nan ni o. O wa san. Kake sara tori ina ni ki ina ni ma ba na nipa niwaju gbanigbani ti o ni gbeje ni ti o le di ja fun ni leyin eni gbogbo iwo to lanfani ati ma gbo mi ma je ki won pa e o bo ba je ki won lo se o le je pe ko sese pe won ma ni olohun mu olohun si le busy time yen ko ma ri ti eru bo ba pa mi olohun o mu o olohun le ma da si o tori pe ki le to posika nkan ri ti baje gbogbo le se gbogbo mo se e ja se daada tori pe ojo kan nbo ta lo jiyin fe ntun ro wa tori pe ko si ba ti pe to laye a pe lorun ju be lo o oro mi leni hmm eje ki a fi sodi won aye wa nitori pe be ni seri ola le ma ri be eje ma pale mo die die e sakiyesi condemn phone condemn kini kan ibe lo tun gba wole o won ti mu baje si baje gbogbo port oni port ke eyan de ko port ja le bayi mo ran tin gba yin agege obinrin e kun lo fi pe mi o ko port jade ko hun fo ko fo port ko lo dana bi oko atawon mo ti won lo bi se lo suku ngba to ko port sa to ma pada data bayi ikoko rin ati port meje ti fi se obe fi ro nkan abi nkan ati koko rin gbogbo e ni won ti ko lo eh gbogbo e lo ti ko lo oni keke ti nta keke eyan lo fe ara keke o gbe keke sita pe oke o ko wonu le o to ba ma jade o oni keke ti de pa gbe keke pa ma de be ko ri keke mo ai mo yori sirisi kọlọhun la wa nbe ni o eje ka kiye sara nti pe to mi ba ti te iwon gbe lenu imi fe kunu eje ma fe ise lo pe atuma lanfani ati pade ni ojo mejo lagboro ologun gbogbo eje fe ba mi soro e le ba mi soro lori number yi 08025850558 bi n ba gbe e send message ma da yin lohun 08025850558 egbe ipolowo jas kede yin wa sori eto ikabi ti wa kabi gbe ti yin laruge mo dupe lowo gbo awon ta jo peto ipo ja je gbe wa fun yin leni amoju ero mi ati en to se lotu fun mi Razak.

o di majem o da se ni asale iku anywhere to ko ti ma gbo mi majem o kunkun to lohun ni je ko ga majem yen lana alagbara to ni ko le oni ba iru alagbara be yo sofudan mo bi olorun ni oruko tin je yo ran anu to tayo si o olorun anu to pe mi to ran mi ni se yo je ko ra anu gba mama gbogbo en to ba sere laye o ra anu gba ni to ba ri eni kan to small eto tabo mo egbon tabi aburo omode tabi agba ara church tabi ejo nlo masalashi tabi ejo nlo bise tabi ejo gbe ladugo to ba ro mo

0: yan ta gbogbo dukia to ni idanwo ti ma mu ki gbogbo teyan kojo laaro ojo re ko de waste loju e idanwo to ju igbagbo lo awon idanwo ti ma je kaye bere pe olorun da koni kolu wa o koni sele si o gbo se ri opo yin e mo olorun opo wa o mo pa need adua igba to ba bo ri tan le lomi mo sakoluba koluba gbadua fun omo re nigba tan wa lewu gbadua fun won lati kekere enikan so lojo kan o ni baba e adua bi amu ki se fa wa ta ti woli oko ah anu e se mi gbogbo eyan ni o mo gbadua nigba to ti woli oko nigba to bi omo yen rangbanrangban ti ti dagba igba lo ti mo ki won sinu agbo adua kogun mo ba bori won tori gba akirin nurin ajo aye ka mo ri danwo idanwo adua le yan fi mo bori e o idanwo adua le yan fi mo segun e o won ti seto awon nkan kan le fun aye awon kan ni ojo waju won je won mo bayi okan won bale o ni gba tan ba to kan kan to mo pe nkan la won kan o ni kan idanwo ti o gbe mi re o ni kan idanwo ti o bere po lorun eda o ni kan idanwo ta yo fi fi osesin o ni kan idanwo ta yo fi fi oseleya ni oruko jesu e ja gbon ti iwe korinti kini ori kewa ese iketala e ja gbon to so yes
1: ko si idanwo kan
0: ko si idanwo kan
1: ti o ti ba yin
0: ti o ti ko si idanwo kan ti o ti ba yin yes
1: bi ko se iru eyi ti o mo niwon fun eniyan
0: bi ko se iru eyi to mo niwon fun eniyan yen ni pe gbogbo eyan ni yo ni idanwo laye sugbon o gbodo wa ni iwon tun won si awon ila koja pepepe to nla koja yen eyin idanwo na ni to ba mura sadu adada wa titi buri e tori ko si bi omo lewe sese idanwo to pass ti o ni promote si another class sugbon awon idanwo kan wa ti won ri mi eyan o I mo da yan pada seyin eh o ti sele si eyan mi kan ri andi mutre lato ga won da pada seyin won lo sase mo si eh mo de so fun pe oluwa ni ko gbadua ko mo rogo ifaseyin awon idanwo ti mo so landlord di tenant pada awon idanwo ti mo so en to loko dopo eleyi ti o ni ko lu o awon idanwo ti mo so en to ti bi mo dagan eleyi ti o ni sele si o mo fe ko kan mo gbadua bi amu adua yen kokan eleyi ni okoko gba oluwa idanwo kokon ti won gbe si waju mi je ko pare mi o fe idanwo kankan oluwa mo je ka won aje dan mi wo oluwa mo je ki baba lawo dan mi wo mo je ran abilu kankan si mi gbogbo idanwo ti okoko gbe si waju mi lowo lowo o ya pare pare pare pare awon idanwo ti mo gbo mi loju eyan awon idanwo ti mo je kaye bere po olorun eyan da awon idanwo ti mo gbe mi lowo eniyan e poruko jesu lekan olorun gbe mi gbe mi gbe mi gbe mi ina jo gbogbo idanwo otarun gbogbo idanwo ti awon ota set si waju mi ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun wa mo gbadua idanwo iku omo mi o fe loruko jesu mo ko mo ko mo ko mo ko mo ko mo ko idanwo ti n dopo toko n ku mo lori ti yawo n ku mo lowo loruko jesu mo ko loruko jesu mo ko mo ko mo ko mo ko mo ko mo ko mo ko idanwo iponju keni to ti ni wa pada den to n toro keni to wa loke jabo iru idanwo be ninu aye mi mo ko loruko jesu mi o fe idanwo iponju idanwo iponju gba oro oluwa o ya jona ni waju mi mo tako loruko jesu gbogbo idanwo aisan loruko jesu mo tako o ya jona jona jona o gbo ohun to oluwa ni ko gba gbo adua e boluwa ti pe fun mi sekeseke aye ogbodo de mi ewon aisan ogbodo de mi ibi aye ogbodo de mi loruko jesu ibi aye ogbodo de mi oluwa mo ja aye o de mi o oluwa mo ja aye dan mi wo o mi ara mi eje mi isan mi egungun mi maji owode maji owode maji owode maji owode atego idanwo ti mo so ni dedun arinle mo pase back to sender back to sender back to sender back to sender afefe idanwo ti mo mu ke eyan wa loju kan ti o ni le gba pa gbese back to sender back to sender mo pariwo jesu mo jaye dan mi wo jesu mo jaye dan mi wo jesu mo gba ki ota dan mi wo jesu mo je ki okunkun dan mi wo jesu mo jaye o dan mi wo jesu mo je ri idanwo lori omo lori aya lori oko lori ise mi mo je ri idanwo mo je ri idanwo e mo mo je ri idanwo idanwo te eyan ile bonu e awon idanwo ti mo tu asiri eyan sita idanwo ti mo je kaye fi eyan sesin olorun mi o fe o jesu oluwa wa ami gbogbo awon te ti fi mo so kan pe eyan fe fi ose leya ninu idanwo re oluwa gbe won mi mo so tele loruko jesu gbogbo awon to ti set ara won pe awon fe yosu ti ete si o awon fe fi ose leya ni oruko jesu oluwa gbe won mi o ni wonu ikekun o ni wonu idanwo o ni wonu ikekun o ni wonu idanwo o ni wonu wahala o ni wonu ogun o ni wonu iji o ni wonu idawo loruko jesu aye o ni danwo ota o ni danwo ogun idawo o ni ja o won ni fi ku omo danwo loruko jesu gba oro oluwa omo e o ni ku loruko je okankan nu omo re o ni sonu ni oruko jesu okankan nu awon omo re o ni sonu ni oruko jesu okankan nu omo re o ni sonu ni oruko jesu okankan ninu awon omo re o ni sonu bi mo ti su ase ti gun jesu oluwa wa ami ni aro la toze gbe oyin re dani to ba ti nbo nu atua eyin te ngbo mi la aro ya pade so ji ni role ni ojo friday gbogbo eyin eyan te wa lenu se ijoba e ma bon so ru lojo friday ya jo gbadu apapo ogun ose fun o bo se ma de church re o e locate abuli egba tabi fagba e gbe okada tabi ko ni di moto yin ola niye last bus stop adetola road church baba defisoye to wa ni waju oluro eyin aro ogun state le gba madia ijaye power line ma ojo so kola alaku ko wole egbe okada adetola road church baba defisoye to wa ni waju oluro je n to gbadua fun loruko jesu won ni pejopo ekunu le re tauri kariba saida eni mayira baka mo so ni igba keji gbogbo isele ti mo sele siyan ti awon eyan fi mo wole eyan wa daro iru isele be oni sele si o loruko jesu gbogbo aso to bu o ko ni ya alai o to nla yen alaye jona majemu alai bi jona majemu ala to je pe iku ni itumo re o jona lori e o jona lori e ofa oni ba o loruko jesu oni gbofa omobirin kan gbo mi o kan sa dede lala pe inu ile sokoko mo pa ni ase imole to wa ninu aye oni ku boya oko ni boya omo ni boya yawo ni loruko jesu o gbogbo to je imole bi awon olori awon alaanu awon ti gbe oro e sori awon ti oro re kalara loruko jesu o ni foju sunkun won gbogbo to je ayo fun o ota o ni gba lowo e ni oruko jesu number yi ni mo fe ko ko sile save e pelu prophet mike adefsoye to ba wa lori whatsapp send ni prayer request si mi lori e to ba si lori whatsapp ese kese ti adua e ba ti pari mo fe gbadua fun awon eyan loni wednesday ma pe mi lese kese number to mo pe mi sori e re o 08085 6097 02 save e pelu prophet adefsoye ese ni prayer request yi lori whatsapp eyin te ba wa lori whatsapp o si lori whatsapp tete mo pe bayi Isero 08085 6097 02 tumbole kan si 08085 6097 02 oluwa ni gbadua fun asiri e oni tu loruko jesu oni seleya loruko jesu oni sesin loruko jesu ogo re oni woku loruko jesu aye oni fi orare ileri selaye o jesu oluwa wa amen
2: Olorun ti aroye awon tire ki sun gbo adura jabesi leyin to kepe to mu ana pada wa jeri ayo ni sinu nure ti re ninu awon akanse isin to ma n waye losose ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry akanse adura igbedede wa fun gbogbo eniyan to woju oluwa fun orin kan tabi omiran ni gbogbo ojo Thursday ago mejo owuro si mejila osan ni wa gba itoni wori latenu olugbalejo woli Michael Adefisoye kete leyin ipade adura yi e o ni anfani lati ri woli fun igbani lamoran yen counseling oluwa n reti re bakan na ni gbogbo ojo isimi Sunday lati wa ni iriri agbara oluwa to sise iyanu ninu ise ojo oluwa bere lagun meson uro lasiko ipade adura Thursday ati ise ojo Sunday oluwa ma nlo iko re baba adura prophet Michael Adefisoye awon alejo iko Olorun atawon akorin ijo ni gbogbo ojo Thursday ati Sunday oluwa n reti iwo na ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry Ibrahim Ezomo Street Ofadeun Road Adetola bus stop Ojukuru Lagos pe olugbalejo prophet Michael Adefisoye 0803462 8479 tabi 0802 203 5389 lasiko awon ijosin won yi o ni pada sile lowo ofo loruko Jesu